0: Dream Radio Time. It is now 8:04.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
4: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nang tan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
12: Stop right there!
11: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio!
3: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
4: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para

0: Good morning, Minasai! Oras natin, it's 9:21 a.m. Watashi wa Kuriza Minasen Pai Des, and welcome to Dream High on 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Kumusta sa mga nagda-drive dyan? Grabe ang ating init ngayon kahit umaga. Huwag natin ipaano ang init ng ulo natin. Dahil lahat ng nasa paligid mo ay maapektuhan.
1: Try to take over the world.
0: Yes, magandang umaga sa ating lahat. Ako yung ate DJ Senpai. Ito ang ating national headlines. Malacanang officially declared May 27, 2026 as a regular holiday nationwide para sa observance ng Il Adha o Feast of Sacrifice. Double pay ang mga papasok ngayong araw ayon sa DOLE. Ayan, para sa mga nagninegosyo dyan na mayroong mga tauhan, reminder lang, double pay po ngayon. Yes! Make sure lang po na sundin natin ang patakaran, ang law, dahil grabe ang pamasahe ngayon, sobrang taas na. From 34 pesos galing sa amin papunta dito sa Dream, it was only 34. Ngayon nagmamaximo ko, it's 39 na. So grabe, kailangan nyo ring bigyan ng kahalagahan ang oras at effort ng inyong mga trabahante. Susunod na balita, trending ngayon ang latest SWS survey. Matapos bumaba sa 15, negative 15, ang net satisfaction rating ni President Marcos. Ito na raw ang pinakamababang rating niya so far ayon sa bagong survey release ngayong araw. Samantala, mainit ding usapin sa national politics ang balitang sina Rodante Marcoleta at Michael Defensore ay inuulat na nahaharap sa travel restrictions ayon sa lumabas sa Manila Times headlines ngayong umaga. Patuloy namang pinag-uusapan online ang rescue operations matapos ihinto ng authorities ang retrieval effort sa collapsed building incident sa Angeles City, kung saan may mga naiulat na nawawala at nasawi. Dumako naman tayo sa ating weather update. Ang ating weather po ngayon, expect cloudy skies with possible thunderstorms and scattered rain showers ngayong hapon. Kaya Dreamkada, huwag kalimutan magdala ng payong and stay hydrated dahil humid pa rin ang ating panahon. Para sa ating sports and showbiz buzz or dream buzz, mamaya po yan sa ating pababalik. Ang susunod muna ay ang ating dream horoscope for today. Ano ang zodiac sign mo? I-comment mo na yan sa ating post on Facebook. Like and follow us at Dream Radio 104.7 Tacloban, or follow me on Facebook, it's at Kuriza Mina Senpai. Oras natin, it's 9:24 a.m. na Mina Sen. We'll be back, so stay tuned lamang dito sa Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio.

sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino. May kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill.

0: Welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. And this is horoscope for the day, or dream horoscope. Kasama niyo kong yung ate DJ Senpai. Hi, Minasan! Kumusta kayo dyan? Sa mga kakagising lang. Ayan, nagkape na ba kayo? Baka hindi pa kayo nagkakape. Uminom muna kayo.
1: Donde está mi tequila?
0: Hindi tequila? Ano ka ba? Uminom muna kayo ng kape, Minasan. Dahil, eto na ang horoscope para sa Libra, September 24 to October 23. Kailangan ng compromise sa mga issue. Masigla ang araw para sa social connection. Lucky number and color for today ang 19, 26, 35, 47, and Scarlet. Scorpio, October 24 to November 22. Isang hindi inaasahang balita ang magbibigay ng ligaya o kalungkutan. Mag-ingat ka lamang. Lucky number and color for today ang 2, 19, 26, 37, and Emerald Green. Sagittarius, November 23 to December 21. Iwasan ang hidwaan sa salapi. Ang iyong karelasyon ngayon ay magiging masigla sa piling mo. Lucky number and color for today ang 19, 23, 36, 47, and Ivory White. Capricorn, December 22 to January 19, pikunin ngayon ang iyong best friend. Suriing mabuti ang opportunity sa negosyo. Lucky number and color for today ang 44, 23, 53, 26, and purple. Sa Aquarius, January 20 to February 18, matatanggap ang isang confidential na information. Confidential information!

Welcome back to our show, Dream High, with your at the DJ Senpai. Well, it's not that it's 10:45 a.m. in the sign. You're listening to Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. At ito na ang ating sports headlines, NBA playoffs fever tuloy-tuloy. Mga basketball fans, gising ang mundo sa intense conference finals action. Social media ngayon, puro coaching golf from my sofa. Tara! UAP and local volleyball updates trending pa rin. Pinoy fans still hyped sa collegiate volleyball stars na ginagawang national celebrities ng TikTok edits. Pinoy boxing fans waiting mode, posible magkaroon ng major fight announcements from Filipino boxing camps expected soon. Abangan daw ang next suntukan na may feelings. Late Pride Alert, athletes from Eastern Visayas continue making noise in national sports scene matapos ang strong performances sa youth competition. At dumako naman tayo sa ating showbiz and entertainment celebrity breakup rumors. Aha, arasan! Meron na naman? Mga netizens ngayon, certified FBI agents na naman, kakahanap ng unfollow at deleted picture evidence. Concert season is waving, more OPM, and K-pop concert announcements expected this week. Kaya ang wallet ng mga fans, you fought well, gambate! Ay, ano pala? Ang tawag dyan? Adja! TikTok and social media trends today. Soft launch relationship post. AI edits ng celebrities. At syempre, mga content creators na sumasayaw kahit may existential crisis na. Nakakaloka. Mamaya, magulit po tayo sa ating news headlines. Marami tayong pag-uusapan na balita. Diyos ko, itong mga nangyayari sa Senado, parang nililibang lang tayo ng Senate para hindi natin mapansin ang nangyayari sa ating kapaligiran, ang pagputol sa mga puno. Nothing funny about that. Parang hindi ni-divide na ang ating attention. Gumagawa sila ng mga ka-issuehan para hindi tayo magtulungan at mag-away-away tayo online. Na imbis na mag-focus sa pagprotekta sa kapaligiran natin, ay tayo-tayong naglalabanan, minasay! Oras na to 10:47 a.m. I'll be back! Stay tuned lamang sa 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Ayay na. Matagal nang umikot kasi online na. Maling paratang nasangkot si Hontivero sa PhilHealth bonus scandal. Pag nanakaumano ng bilyong-bilyong piso mula sa ehensya, pero girls, boys, wala po itong ebidensya at hindi siya pinangalanan sa Commission on Audit Rulings tungkol sa unauthorized bonuses. Kaya, kailangan talaga mag-research tayo para hindi tayo napapahiya. Sa halip, si Hontiveros pa ang isa sa mga senador na nanawagan noon ng investigasyon laban sa anomalya at ghost dialysis claims sa PhilHealth noong 2019. Paalala lang, Dreamcada, lagi mag-fact check bago maniwala at mag-share ng political posts online. Nakakalurky. At nga pala, kasama rin pala siya sa nag-walk out. Bakit nga ba? Okay, may nagtatanong, bakit nga ba? Bakit nag-walk out ang minority senator sa Senate plenary session kahapon? At bakit ito trending sa politics ngayon? Ayon sa mga ulat, nag-walk out ang ilang membro ng Senate Minority Bloc matapos uminit ang debate tungkol sa proposed amendments sa Senate rules para payagan ang virtual participation at electronic voting sa mga session. Ay, kung mag... kung mag... Zoom meeting naman lang ay and kita hindi panrabaho, mag-zoom na lagi hapa ko. Ano ka ba bato? Napaka-unfair nitong si Bato de la Rosa talaga, oo. Sabi nila kasi ginawa naman na yun. Iba yun. Kasi siya, nakulong siya ng 7 taon kahit wala siyang kasalanan. Ito si Bato, may kasalanan po sa tao. Naaalala niyo po ba yung mga bata? Yes. What if anak niyo yun? Nothing funny about that. EGK is not to be made fun about. EGK had a lot of victims. And included na doon ang mga inosente. Kahit hindi naman nag-a-addict, ay
1: happy birthday!
0: Oh, sana all may cake at happy birthday. Yung iba, wala man lang. Hindi na nila na-celebrate ang birthday nila. Hindi man lang umabot ng 8. Hindi man lang umabot ng 8 years old. Diba? Tapos, pinagtatanggol pa ninyo. Ano ba ang point nyo? Tayo-tayo pinaglalaban dito. Dapat, tayo-tayo ang nagkakampihan dito. Laban sa mga, ano, sa sistema, sa gobyerno. Di ba? Naku, minasan talaga. Mali po kasi yung rules at proseso. Kaya po nangyari yon. Kaya sila nag-walk out. Sabi ni Risa Hontiveros na mali ang proseso dahil wala pa raw sapat na debate tungkol sa substance at proposed rule changes. Pero gusto na agad itong pagbutuhan ng majority bloc. Nagprotesta ang minority dahil pakiramdam nila ay minamadali o pinipilit ang approval ng bagong rules nang hindi dumadaan sa tamang parliamentary procedures. May mga proseso po yan. Hindi po tayo nasa pandemic na kailangan mag-zoom. Hindi po tayo nasa school, bukol, para mag-zoom. Hindi po tayo work from home para mag-zoom. Trabaho at trabaho ba to? Pagpakita ikaw ang senado. Kung may sala ka, iyakan, itimo side. Diri kay sige timtago. Nakakaloka. Akuin mo, be responsible ba Manila Ila Dilima? Babayi pa ito ha? Perdi ka ngayon it babayi. Ba Manila Ila Dilima? Ngaran mo rin niya sala. Ano man? Pinaglaban man niya niya sarili. Nagpakita man niya. Trillanis nga ni. Ginkuhay ha. Kuan, naging kuwaya senado, kasamtang may session. Iyo paging kinuan, ininaway, nga nagpakaihi, at least, mas lalaki pa kaysa kay Bato de la Rosa, di ba? Kasama rin sa issue ang concerns na maaaring maapekto ang electronic at virtual voting rules of future Senate proceedings. Lalo na sa mga highly sensitive political matters gaya ng impeachment discussions at major legislative votes. Pagkatapos ng walkout, nagkaroon ng quorum concerns dahil kinakailangan pa ng majority bloc ang attendance ng minority senators para may tuloy at maayos ang session. Na sinolusyonan naman ni Tito Sen. Mainit ngayon ito sa social media at political circles dahil marami ang nagsasabing senyalis ito ng tumitinding tensyon sa Senado matapos ang mga nakaraang leadership changes. Bigla ang leadership changes! Siyempre, at impeachment-related controversies nito mga nakaraang linggo. Ipipinaihala niyo at mga nahinanabo. Pinlilinibang lang kami niyo at mga puno dito yung nakakirinong on Haruas Boulevard. Pinangungutod na!

kaloka kayo ha. Anyway, minasan, so yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Wala masyadong motivation kasi gusto ko lang mabuksan ang isipan ninyo at mawala ang isipan nyo sa fake news. Ayan, be sure that you have the reliable sources everywhere, anywhere. Huwag po tayo magpapadala sa mga vloggers yung kakilala dyan kasi mga bayad po yan. O, doon tayo po sa nagsasabi ng totoo at mayroong fact check. Okay. Oras natin, it's 11:59 na. And you're still listening to Dream High with your ate, DJ Senpai. Dream High blood to. Hindi na siya dream. Charot. Ang 104.7 Dream Radio. Samahan niyo ako mamaya para sa ating unmute. Hanggang alauna po tayo. See you, Minasan, and...

Benar. Welcome back to Unmute with your Ate DJ Senpai. Only here at 104.7 Dream Radio. Ayan, para sa mga nag-send sa amin ng messages, isa lang muna po ang ating mababasa for today's video because we will have overtime now. Overtime na kayo ta, habibi.

ay gusto ko lang i-confess, ha, na sinabi ko na naka-move on na ako, pero ginche-check ko lagi hapon kada adlaw with iya profile picture, in iya timeline, in iya stories, hala, pati Spotify playlist niya. Tapos nakita ko na may kamatch nga display pic na hiya haiba. Ate ko, parang automatic naging sad girl playlist buong gabi. Pero okay lang po ako. Slight. Charot! Ate, pwede po ba pa-play ng kanta para sa mga taong healed daw pero isang scene zone lang? Back to square one na naman. Normal po ba ini? Nalulurong na po ako, di po maaramta ko ni isipon. Paano po ba? Una ko ba naka-move on na ako? Ayan, para sa ating letter sender sa Telegram. Para kay, mula kay Secret, ayan. Ayan. Ang masasabi ko lang ay eto, habibi. Danay diri talaga linear it moving on. Dak, diri ba kay chinecheck mo niya profile, ibig sabihin, mahal mo lagi hap. Minsan habit na lang hiya. Parang pag-open ng ref kahit alam mong walang bagong pagkain, alam mo yon, nag-open ka parang ng frigider. Bisan maram kang wari ka man stuck. Pero to ha, ayaw paghimo nga hobby ang pasakitan ng imong kalugaringon by stalking updates na alam mong makaka-trigger sa'yo. Kasi habang nakafocus ka sa buhay niya, nakakalimutan mo nang i-build ulit yung sarili mong buhay. Yung sarili mong peace. Tandaan mo, habibi, hindi porket may bago na hiya, dere porket na napag-iwanan ka na, oh, diri porket may dan niya someone new, ibig sabihin na napag-iwanan ka na. Hindi, ano mo yun? Katimpalak. Hindi race. Diri parumbahay it pagiging healed totally. Sometimes it takes years. Higit sa lahat, diri mo kinahanglan makipagkompetensya habag unga tawo para lang ma-prove an imo worth. Okay? A soft reminder from your ate DJ Senpai, the right people will never make you question your value, your worth, your effort, at kung sapat ka ba. For now, kahit unmute ang ating programa, mute mo muna kung kailan. Yung story ba, mute mo muna, unfollow, block. Paano ka makakapag-focus sa sarili mo kung sunod ka ng sunod sa mga updates niya? Glow up quietly and focus talaga sa sarili mo. Huwag gawing personality ang pagiging marupok. One day, habibi, tatawanan mo na lang to. Habang ang ganda mo na at thriving and driving your own car, diba? Saya na muna, minasan, ating babasahin ngayon from Telegram. Kung gusto nyo maging parte nito, huwag kayong mag-text. Pwede ba? Sa Telegram na lang para di rin ako magpipinaload pag re-reply yun. Hindi rin ako nagpapaload. Unless sa charan. Oras natin, 1:17 na, minasan. Click the link on the Telegram. Ayan, na yung Telegram po ay nasa shared post po. Sa 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Dito lamang po yan sa Unmute with your ate DJ Senpai. See you next time, minasan. And sa mga nagme-message at hindi nagpapabasa on air, maraming salamat pa rin. And nakakausap ko sila sa Telegram.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Goodbye! Vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella, Arthur Neri, Morissette, Piolo Pasquale,
6: just give me one more chance,
5: and Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now. SVIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026.
0: For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page.
7: Enigma,
0: creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta. Relax, unwind, and feel the music. Summer's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: It's Dream Classics, all day Sunday on Dream Radio.
2: Dream.

0: Dream Radio time. It is now 3:59.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney. Ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, haagaron, ganado ka pirmi.
1: Philippine Standard Time, it is now 2 minutes after 4 o'clock. Narito ang ating dream balita. Namamayagpag pa rin ang National Capital Region or NCR sa partial at unofficial medal tally ng Palarong Pambansa 2026 ngayong May 27. Nangunguna ang NCR na may 12 gintong medalya, 6 na pilak at 10 tanso para sa kabuuang 28 medalya. Pumapangalawa ang Calabarzon or Region 4A na may 9 na ginto, 8 pilak at 6 na tanso na may 23 medalya. Habang nasa 3rd pwesto ang Western Visayas or Region 6. Sumusunod ang Negros Island, Bicol Region. At kasama na rin sa top 10 ang Eastern Visayas or Region 8 na may 11 medalya. Ang Palarong Pambansa ngayong taon ay nilalahukan ng mga atleta mula sa 18 rehiyon ng bansa kasama ang NAS at APSO kung saan halos 1,500 na medalya ang nakataya sa 24 na regular sports, demo, para at exhibition events. Target ng NCR na makuha ang 19th na sunod-sunod na overall championship matapos ang kanilang dominasyon noong 2025 sa Ilocos Norte. Yan ang ating dream balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

Philippine Standard Time. It is now 4:58. Narito ang ating Dream Balita. Tuluyan nang naging tropical storm Hangmi ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility or PAR. Ayon sa pinakahuling ulat, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,295 kilometro silangan ng Hilagang Silangang Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour habang kumikilo sa direksyon ng Hilagang Kanlurang sa bilis na 10 kilometers per hour. Bagamat wala pa itong direktang epekto sa bansa, binigyan din ng mga eksperto na patuloy na binabantayan ang galaw ng bagyo dahil sa posibilidad na pumasok ito sa PAR sa mga sumusunod na araw. Kapag pumasok, inaasahang tatawagin itong bagyong Domeng sa lokal na pagtukoy.

Sa ibang balita naman, matapos questionin ng mga miyembro ng Minorya kung bakit tila minamadali umano ang deliberasyon sa panukala ni Senator Rodante Marcoleta, napayagan ang mga senador na makaboto online kung may sapat o valid na dahilan. Nagbukas ito ng katanungan kung ito ba ay pabor sa ilang mga miyembro ng majority bloc. Matapos na uminit ang ulo ni Senator Erwin Tulfo sa umano'y pagmamadali na matalakay ang mosyon. Maaring kinestyon niya ang mga kasamahan sa mayorya kung may dahilan ba sa likod nito. Pinunto ng senador ang pag-aanunsyo ng Office of the Ombudsman na maghahain ito ng kaso laban sa ilang mga senador. Matatandaan na formal na ipinahayag ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla na sasampahan ang ahensya ng kasong plunder sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada dahil sa umunoy pagkakasangkot sa multi-billion flood control scandal. Susunod naman, umano, nasasampahan din ng kaparehong kaso si Senator Joel Villanueva dahil sa umunoy partisipasyon rin na nito sa umunoy kickbacks sa proyekto. Habang iniimbestigahan naman si Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng aligasyong pagtanggap umano ng 75 million pesos campaign donations para sa kanyang pagtakbo bilang senador noong 2025 elections. Si Senator Ronald Bato de la Rosa naman ay muling nagtago kaugnay ng kinakaharap na arrest warrant sa International Criminal Court. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream kada!

Summer's best FM station, 104.7 Dream Radio, Sikat. Yeah, Philippine Standard Time. It is now 5:23. Dream got us playing the finest OPM. Something new from Addy, that's Panatag. On top of that, you also heard Abby Clutario with Laho and Libu Libung Buwan Uuwian from Kyle Raphael. Nakasama pa rin sa ating Dream 20 Weekly Top 20 Countdown. Uy! Ayan, this Friday na again ang ating Dream 20 at 4 p.m. Alright, Dream Cutters, narito na ang ating unang batch of mga trending na balita online at mga headliners inyong mapapakinggan on air. Oras na para maging updated, lalong-lalo na para sa mga biyahe ngayon at hindi pa nakakapag-social media. Ano ba ang mga trending na balita ngayon? Okay, buzz number one tayo. Inirekomenda ng inirekomendang start date ng Duterte trial sa ICC. Tinalakay ng prosecution defense, victims at registry panels ang inirekomenda nilang PETSA kung kailan dapat magsimula ang opisyal na paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap niyang kaso sa International Criminal Court or ICC. Kasabay ito ng isinagawang unang status conference ng ICC Trial Chamber 3 sa kaso ng dating Pangulo ngayong Miyerkules, May 27. Buzz number 2, balik search and rescue operation sa Pampanga. Ipinag-utos ng Department of the Interior and Local Government or DILG na ipagpatuloy ang search and rescue operations sa gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga ngayong Miyerkules, May 27. Kasunod nito, nagkasanama ng hiwalay na imbestigasyon ang Department of Labor and Employment or DOLE sa insidente. Buzz number 3. Yan, okay? Buzz number 3 na tayo. Talaga, hanap ako isa pa na bago. Yan, the Philippine National Police or PNP has revoked the firearms license of Senator Bato de la Rosa as law enforcers searched for the senator wanted by the International Criminal Court. Buzz number 4, naglunsad ang Criminal Investigation and Detection Group or CIDG at National Bureau of Investigation or NBI ng apat na magkakasabay na law enforcement operations sa mga lugar sa Parañaque, Bulacan at Pampanga upang hanapin at silbihan ng arrest warrant si Senator Bato de la Rosa. Kinumpirma ni CIDG Director Major General Robert Morico na nag-deploy ng tracker teams mula NBI, PNP-CIDG at Intelligence Group or IG Territorial Police Units mula sa National Capital Region Office or NCRPO at Police Regional Office 3 or PRO3 para sa pag-execute ng court order. Nahaharap si De La Rosa sa International Criminal Court arrest warrant para sa crimes against humanity of murder kaugnay ng war on drugs. Yan. Hanapan na tuloy nung nasa Senado kasi tinago, kinupkop yung tuloy. Anyways, mga Dream Cutters, yan muna ang ating unang batch of Dream Buzz. Buzz number 5 at marami pa. Susunod maya-maya labang sa next hour. Right now, let's play more of the hits. Tuloy ang biyahe with music in the background with Dream Jams.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
4: Just give me one more chance.
3: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, sound check, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
5: Philippine Standard Time, it is now 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Inilunsad ng Department of Finance or DOF at Bureau of Internal Revenue or BIR ang taxpayer portal para sa mga rehistradong nasa ilalim ng Large Taxpayer Service sa kanilang pambansang tanggapan sa Quezon City noong May 26, 2026. Layunin ng bagong plataforma na gawing mas madali at organisado ang pamamahala ng tax records at transaksyon ng mga malalaking negosyante. Sa pamamagitan ng portal, maaaring makita ng mga taxpayer ang kanilang registration details, masubaybayan ang mga tax return, matuntun ang mga bayad at makatanggap ng paalala mula sa sistema. Sa balitang panahon naman, posibleng umiral na ang southwest monsoon o habagat sa pagtatapos ng Mayo o sa unang linggo ng Hunyo. Ayon sa State Weather Bureau, kasalukuyan nang nagta-transition ang bansa sa habagat season. Subalit nilinaw ni Joey Figuracion ng Climatology and Agrometeorology Division ng Weather Bureau na ang pagsisimula ng habagat ay hindi otomatikong nangangahulugan ng pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Posible aniya na dumating ng mas maaga ang southwest monsoon base sa kanilang forecasts sa mga susunod na linggo. Kaya't maaaring sa pagtatapos ng Mayo, mararanasan ang onset ng habagat subalit ang rainy season ay magsisimula sa unang bahagi ng Hunyo. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada!

0: Summer's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: Scott!
0: Yan, Philippine Standard Time, alas 6:18 ng mga Dream Cutters. Narito na ang ating last batch of Dream Buzz for today. Trending na mga balita at headliners online, inyong mapapakinggan on air. Buzz number 5 na tayo. Okay, mga Dream Cutters, nakatakdang i-refer ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group or PNPCIDG sa National Prosecution Service ng Department of Justice or DOJ ang reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla at iba pang individual. Kaugnay ito sa umano'y naging papel sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa Senado noong May 14. Giit ng CIDG, hindi ito mere hitch ride ang naging pagsakay ni De La Rosa sa sasakyan ni Padilla. Natukoy rin umano nila sa investigasyon na mayroon pang isang sasakyan ang sumunod sa sasakyan ni Padilla na nagsilbing security escort at backup car. Nauna nang itinanggi ni Padilla na itinakas niya si Senator Bato sa Senate premises. Buzz number 6 na tayo. Yan, mga Dream Cutters. Ayan, buzz number 6 sa entertainment tayo. Tinanghal bilang Artist of the Year ang K-pop group na BTS. Female Pop Artist of the Year si Sabrina Carpenter at saka si Justin Bieber as Male Pop Artist of the Year sa recently concluded na 2026 American Music Awards or AMA sa MGM Grand sa Las Vegas nitong isang araw lang. Okay? So congratulations sa mga big fans ng BTS, Sabrina Carpenter at Justin Bieber. They truly deserve it. Okay, Dream Cutters. Buzz number 7 na tayo. Okay? Meron ba tayong karagdagang buzz number 7? Check na natin to. Last na natin to. Expert witnesses sa Duterte trial. Nasa 60 hanggang 70 expert witnesses.

Princess ang planong iharap ng prosecution sa nakatagdang paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kabilang dito ang sinasabing 31 insider witnesses. Pinaalalahanan sila ni Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner na hindi dapat paulit-ulit ang sasabihin ng mga testigo. Dapat din umanong limitahan ang haba ng kanilang presentasyon. Binigyan sila ng hanggang August 24 para magsumite ng list of witnesses. Okay, check natin yung palitan ng piso sa dolyar ngayong araw. Okay. Meron ba tayo ngayong post sa araw na ito? Yan, peso-dollar exchange rate for today. Mukhang wala. Okay. Last na, isa pa. Isa pang refresh tayo. Isa pang refresh. Okay. Mukhang wala. Walang post for today. Anyways, yeah, both sources natin, wala. Walang peso-dollar exchange rate post for today. But anyways, maybe tomorrow, mga Dreamcadas. But that's it for today's edition of Dream Buzz. Alas 6:22 na, tuloy ang tugtugan to the max.

0: like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha Leyte. I don't

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat

0: Dream Radio time. It is now 7:59.
1: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya,

0: Kamusta ka? Ako ang tipong taong hindi sanay sa lahat. Nagpapasalamat at sinusuportahan mo pa rin ako. Ang boses mong tumawag sa akin, hindi mo alam kung gaano ito makatulong sa akin.
1: Tuloy akong nangarap dahil nandito ka. Nagpapatuloy ako dahil sa suporta mo. Pag wala ka,

0: Jaws.
1: Hi, assalamu alaikum. Shoutout po kay Mr. Hana, original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Charles.

0: Dream Radio time. It is now 5:58.
1: Dream Radio.
2: Ahoy! Kidney care time.
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos din inadyo ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahal ang pala.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun, haagarun, ganado ka pirmi.
1: Philippine Standard Time is now 6:56. Narito ang ating Dream Balita. Aabot sa 32 individual ang naaresto dahil sa kasong online libel mula Enero 1 hanggang Mayo 15, 2026. Ayon sa Philippine National Police, na umaabot sa kabuuang 276 ang kaso ng online libel ng kanilang isinampa. Batay sa datos ng Anti-Cybercrime Group o ACG, ang mga naarestong individual ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa ilalim ng batas, mas mabigat ang kaparusahan sa online libel kumpara sa traditional na libel na saklaw ng revised penal code. Tinukay ng NM o PNP na ang online libel ay tumutukoy sa malisyosong pagpaparatang ng krimen, bisyo o anumang kilos na maaaring makasira sa dangal o reputasyon ng isang tao gamit ang information and communication technology. Isinagawa ang mga pag-aresto at pagsasampa ng kaso ng mga special operating units ng PNP-ACG kasama ang regional, provincial, city at district cyber response teams sa iba't ibang panig ng bansa. Binigyan din ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na bagamat mahalagang kasangkapan ang social media sa komunikasyon, kaakibat nito ang pananagutan ng bawat gumagamit. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Packing Curves. Magandang umaga, Dream Kada!

0: Dream Radio Time. It is now 8:01.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
4: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
12: Stop right there!
11: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. City X Pest.